kamrimo motunchi tungkung tanglat rong tu pisa adon kanga nit bu gna ni chongrem gos nam da rong kolam srong sa tungkung tanglat motunchi rong tu perika something nonglam sumse fuding mo medium pip gain sukti samtap tik trok yok meters tong tokat yo fli sa fli kilors ka adon bong su gong tuklom jokon mo motunchi portak nam kor tanchang ge samsa fli tip trok unam nangkum lavo sa chaka chafung srong punjing sia kumo alo banam wong su kong tuk sa studio che gyar sanang sin nam monsa chizut phre sa pet baglanan mo are nan mat ba along adong jong to tung kong tanglat moten chi rong tu pi ta jing ngun chu surong sa tu pi ari ka bula tung nyam ye sam rong pung pung ana tan tam den kat u salon rong pung pung to pulung surong sa tung kong tanglat moten chi rong tu pi ari ren chung sa kum den ka long chong sik ni mo along go to che de ma gyam len ma na surong sa tung kong tanglat moten chi rong tu pi ari rem han jing jang to bom sa ponor pulung surong sa bom tung kong tanglat tu pi ari tar jing ma ngan mo Ulumdu, Surongsa to Pierre Karenchungsa, Kumdan Kablatungyam, Kumarpundren, Karma, Tringrong Kapsa, Umyam Nom, Tingtubu, Wum. Wum to support Yam, Nongkali Yong, Nongkali Anom Yong, Linen, Senongo.

0: sẽ tạo riêng mắt.
1: Yes,
0: anh tôi cũng cả gần dùng thuốc trừ sơn bà gần chụp đong phi nữa non bộ phung tarok sung tết sẽ chụp đong bông gần sẽ sạc điểm chiếu bông cả bỏ con thua bên anh sẽ tết ra lang chiếu cắt ní à để chiếu bấm liền một chiếu cắt ní sẽ để lên chung một tên chỉ mong cơm mong làm nơi chọn bia thua bố chiếu uri cả là cứ sẽ chụp đong bông agiap tôi nong thua bên ní anh tôi cũng cả alang sung tết srong sung tết go pum jung tho ka nong ane pum jung tho ka gona akya mo chuk dong pong pi ane o to chuk dong pong rem le gona gyum na ping na re alang le gona somyang so chup yong sa chu abyang nim bu chu kat gona a chor khat thu ni ari re alang tun chin man ling gat mo kong re alang pi shi bo ngala alang ta do sa sum sa sak chin sak vyong ngala se te to la ni e arin gan rem la kaina abong lam na lin makat bo sa arin pong dem re ngala pin liu liu kat bin re a pi si bu a tar jing lom yu kat gum ore sa tun kare ngun len na han sak tum sak par ngun ga shu sum thik mun ga shu ta do sa ring mom sa aplong ga len chong ngun ga shu sum thik mun ga shu anu ka hu do sa chhi kare ala shu ri myung thu bu ngun ga shu ala tyun thu bu ngun ga shu sri a tyun ori nen re hu do sa sum sakjik rem re lungjik shogala uri sum sakjik rem lungjik bunare hunare along alang uri pinliu liu kat bin kachu uri re kasasa amyung yangna alang kasasa kata mogone sete dola ding mom singa yuk man nong buren re nyu songni ring mom pun songni ari gun sala lom yu ari dokum
1: ren da long chuk dong pung ta along ayab do sum pung la ayab do pitong bo yim ba go along kayo ganna sete dola nombong opna ngayit bo se ngayit bo ganna ka along labdun kat ren cha chak dong ni me kong rakat ko yum ganna ka kam long nyen bo yong go ren kalab dun shi kat
0: toksimo ren rem kisesa chak dong ari rem gan ren jong liang po bar ka ayungan bo rong mimong rong kup rum kup song rem kisesa chak dong re pad bo o yong sa labdun shi to bo ga ane gan sa gan le nahan kisesa chak dong sa thakpe re ni num chen bo nong o gan rong sak dum len lavo ku kyot amu ado tabok ka ne chong bam tobu nam net len lok amu ado kurgu chok tobu abu ado aking all sho mari kasa tiul tobu mrion lung luk lom shong alap hono lung thun tobu numre alom jok to ba solom mat along thun kut pu siwam abu shambure aphet hrik na zongan bu afik rel rel gyum ba na achit ang pong klop tobu mayun amu sa athen la ulum du chop klop tobu nyoching uri ka bomu sa vi so ol la so non tho mzi p bar sa motyut re ik tu aju shivam tho amu no rang jing bok bam bu rip sing uri sa zup to re num re are jong jok tho pa top shi gen re tu sa ti tong kyong ka mangan bu dom nok uri rem shiva sak dok sum kyu pong e nong ka thok to jong nyong pa dumplong ngani bu miglot urirem shiba bomusa adon pongchur opngan jongyongpa pelne chongnon bu bomusa amnem urirem ngakba shuri li jong doki wamjong kasa sum kanyongpa numre khathak ne lyok dung jong along lumte chet latnonba mabendo gurung ashotre sum ka kasa nyong dipa ungtik rel rel yamba ne telio sung vo dhore jong bomu sa vi su ol uri sha chong ka kisa rel rel afru pong taro sa liu liu shet ni motiut uri son chong ka montiam ka gu liok shet ni shik non bu amu tagu u nong ka ki sa achet gu na shi achet uri rem thun chong ka kisa kuzo ki gu na thang thu ni dum thok shi kumor gu na riu la mat lap thong ni shi thu bu mong mer adon pong la gu thun shet bu ni shik non bu shambu loklop ba muthup pu yong sa samdak ni ru dep re go na suryo vong nong ka yu thu bu ni puli duk shong ther shong kumor go na lap thu bu ni numre katin alom mat go thun chit bu ni tok chi mo chak dong kisa sa asar bu thak pekat ni ibu murem savo mo shen bo nong o chak dong ari punu pundi sa zong di re mugon chanon chukusum likup kat bongong fen tuishong ka fen tuishong sa tun ka fen pertam re mugon lothok bitok thun si bu nyot sing kup kat bonong sikdum fat tam ter si bu diu je mugon sakchin gyurkon si bu chukpot bonong vi suk ul sibu chong puyuk mugon totom sung dom kyop sibu chugu nyugu bonong rit fiot ding kon sibu fat zi ung su mugon fat cham thom khut pu afia atom bonong mirek shur kon sibu mitik mugon teng

0: Rigong ka soom bulat kat bumiglot kat bonong. Tidogdu ka bamburem sakyu sunom gyubinong. Ungut son ka bamburem bungdul asil zugbinong. Siyambrelyu ka bamburem saktop saktom gyubinong. Rulung malung bamburem mityak liu kat sekbinong. Nyoching ason dabu plong kombyung lyok nagled bonong. Nyoching ayu chombu plong panggung grambu plong bonong. Gyu gicho nimburem sumtik achong. Bibonong, sem achong nimburem, gicho takla bibonong. Agyab, yogbu bongdol mogon, lentop tubu ake bonong. Chom tun matna bamsibu, depchen tiol zong klong bonong. Anyur ka kyubu, bongjok ariak mogon, kyung chung chong tung bing ka kyubu, tonggom bonong. Kulyok chokna ulbu mogon, asur plong ka unbu mogon, itbu murem sabo mo, jinlop ritbu, gyudok bonong. Sakchin flina michok bridbu mongbu mogon puno gibu achok rem lodo abi klongbonong. Takchimo.
1: Fakada arium ren chachakdong. Alongo ren ka jab jab takchi kwim alumana srong gunlaka. Nombongok na nganye bu gunna ren renyu songka. Chakdong kwim alam azapu chakdong bong kwim alamana denna kalung yen tobu ka jab jab takchi. Along alumdu go lodula ren ka. Kaisitopia rem na lung fridlang. Ari chakdong. Sa tên kare chuk dong pin che yane sum dong pun kat ngun che tên kare sri jang sa sak chin yang ni sri jang sa nang sim yusam mi diu kare
0: kayu nam sim yusam mi liu kare sum dong pun yang na siu di pin dok pun kat gyu shong sa tên ka lyok shong sa tên ka tho uri sung te thiu shong ka ajom ta mini me fok do ki dek pong tiun ka chiu kala chu mi liu ka agyap tu alang go ba rang han lom chet ka shu go ba yu lom ka lom ga bung un chu ki dek tu un chu ori sa tun kare gulle na han re ka su sa lin ko lom re sum sak je kun ga chu an tiun tu ba tiun pong mun ga chu sri lom re pi shong ka fok do ajom lom yu ka lung git ka chu an ka ring mom ka alumana sing ka chok shong sa tun ka pi shong sa tun ka gulen tim chuk re chuk jut ngon ga shyo chuk pot sa jut pong ngon ga shyo chuk pot sa jut pong ni ma gon le ne do kai na api lung nong sa kai na ariang pong a jo man dik pin lung non ka chu sri da rang pin lyu tu lel sa ri ro bu thium bu song sa sum ka re fok tu sak jik pong lung jik ka chi bu sa ngon ka chu
1: along a chi jok ka ren sa along ashok arin li grung la setet la kai sa lyang kyung ka bambu setet la ing nyu song kare ana along state la lad dit po ong lot song kare ren chalin ku shuni ring mom rem dung tar shong sa ten kare sri sri jang sa yup pong ma ka chu
0: kayu sa ren jong lyang pa bar ka bambu rong kep rong rim kep song sa ten ka along ashok arin li gurung la along chu kep ang ko jang ba ajun adior ong lom na kat sak top sa liu ka liu gurung la chu kep along sak top chuk yong sa liu ka liu gurung la kasalam na lin kore ari ate do ni kayuna ring mom rem lung tar shong sa ten ka gan len nahan kayuna amu ring rem lung tar shong fok do gat ko tim ni mo shimana ko na kayuna tato sa amu ring do ajuk mani jok makat mo ko na kayuna kayu sa ring mom rem sa thala lung tar makat ne kayuna gan len nahan sa bong mo do lin ka chu amu ring kayuna amu ring ajuk mani jokat ajuk mani jirtha mat kat uri rem kamdung bi git sa aring pong la jok bun nong shu sen la kayuna tato sa amu ring jok bare sa thala ahyul mat na mu jok din arire ko li shibu sa ko tapet machu shimano gong re kamdung mi kitsa aring dep ka kayna hyul mat na jok ma gona kaisa chuk chut jok la mun ma kat ne sri ka kayna piling nong ba go ba uri piling nong ba kayna uri kamdung mi kitsa dep ka hyul mat na jok pa ma chuk pat uri a hyul chuk pat to kayna pi den jok ba o thane re kayusa chuk pat aring bong lok bun nong ka chu yong sa arum ni uri ne man bare kayna tata sa amuring jok bare a hit a chong mat na jok den o yong sa re go abilam tun shi
1: nas kumdung ra long chalong gulo dula leng ka ore sihat along ring mom rem phek bulung jup stun kare along shishu ma ka chula
0: ring mom rem phek bulung sok shong stun kare gulle na anta amuring lat manju an sete tola kayu sa alang sung tit kayu ne rok ta bu sete tola chung ni ngala sete tola chu bang ore sa tugum ka ta ore sa tugum sa thotom sung pong kayne dong ne kor bun non gat ma kon ta a kyap mu pin dok song na a kyap mu sum dong pun song na kidik mat nong thob bu sa aring pong kayne ko khachyo ulum da mat na re ring mom rem lung tar shong sa ten kare kayu ne sete tola kyung sa tong kyung ka ma lung da ni bu bong dun sung pong ngun chula bong dun sung uri pong rem le kayne gyum ne ring mom sa tho ka kayne thok khat ma kong re kaisa ring mom ne la do ek dola thal chut tar bun non ka chu yong sa kasam kare dendri ni ana chuk dong kala uri jong dong ngun

karma rong kap sa amnim ka thing tu pu vum ari sa lip lip ka srong sa tungkung tung lat motun chi rong tu peri ate doka long chong shu lokal ta sutare doka kuyu muduk muduk kumar ponan kon musong sa amnim ka thing tu pu pum sa punal pong ren chung sa kumdan ka lbra chi ni mo along pratyeka chung sa to petar jing man chu gan manu sona

0: dakpung aro adang bare sikha e ani okeba mukla ha mungma bong hekeba mungla mungma arok me dukang hu singma bong jo ma bang hekeba usendang abo khengwa ko kiriki adang bare kon kon kandok insubung ba yem kiro tu ang kideba awang anike yori yori nogin yamu ang adang banu ko kirik ta jeng chok ma khosum bera kiraba ningsang chogi ge adang be nogen sewaru
1: sewaru nogen
0: agib sumra ba che tangsa sap cheng khago mu chure alo yamu ang la thik samigen samlo thik ton numera pachi ge khepsumang ningwa damsum

Di lungte ka gato in, nga chi lerim semana di juwe ke lenge chwe ngen se lo, taringi lerim le gyu tigi, tati neta di nasha bhum pacha chwe dupte lo gyu ta Pradhan Mantri Suryagar Muft Bijli Yojana ge kar lo huishe in. Teza di ngen le taringi lerim le sunglo thangpo karma lopsa ta ro chwe sunke nasha fidu in semana.

Onagi miseta timper leya roramya thobjin yi. Kongki chaka odi ki jole chiku tenlo thona mafyo phyati ki jen myuksai ki rikchu yana myuksai chala chu ya jojin yepo. Epi gi fichli finger gi jole yi. Kongki leji di gochu gupi ki gyumse chau diya Lobda thar makhi pa dekhen bhum dile lo jembi na shara pochi ki am kyap khen bhum dile sem tha jukham hu le ra yunge phokti gi sem phamdi ki dekhen bhum chui then da lo gochu ko yin khong ki jole di laka ki beki mekhim Lakagi pelki mele takmeki yana takwiki chakachu jodu yi khongki pethagi jangdar pum pochachu ki ya yana khongki lo kholo ya pinche yi. Dile kholo yungta gerki lerim chu ki ya jen lo jangdar pinke nasha ya bhutu yi. Tato khon dejo yung ki ngawu nasha chaji kepi ki tenlo chale ya na yin yepo yin. Ngachi ngade di kya yi thamze nasha khon ki zo yepi ki chakha zo lepsi mahlep khen lapken kanaya mepo yin. Jipi nasha smita rai lapken khon namchi designer candle yana gokhi po tha jole po nigar ya yin. Khongki ngawu nasha lo nisho le ngapcho pharki bhumchu ki yo kyabjin yepo. Khongki ya mila nisho ri ki shokha zo tiki yana candle yana sha lashu ki yishu zo she ki jangdar phimbi ki yo phyado yin. Dera phyati ki tisi di nasha bhumchu ki ya siji le zungdi ki cho khami ho le imbachiru rangi mingtam zo yepo yin. Di inza, tato ngachi ki chichu nasha ya bhuta bhumi bharnan ki ewa di lo mepo thindi ki bhum chuki ya bhuta denda yo phya thapo yana rangi wancha chu thapshin yepo ngacha ki thonchu. Laso, ngachi lerim sendi ki yuye khe lhenge chui ngense lo loktera karma lobza tha ro chui sungke nasha sunglu nipo fido in sembana.

Tato saan lingi suki lungthe kha gato le pangen mitu dejo pi lerim khyabda semana wain. Nga chi taring ki lerim ki chamchi na chawa in saan lingi chui ngen se le nga gom shudo in.